njengamanje njengamanje nginobaba uNkosi Nathi uMoses Ngwenya wempumelelo, the lead singer wempumelelo, ingoma yabentsha le ebisithi yona unonya bathini awunoni umhlaba, ukufa akunoni madoda, lo mhlaba awunoni, usithathela bonke abantu esibathandayo. Njengamanje ngithe ngibabisele emuva abantu 2002 bakhona ingoma ebengimnandi kakhulu bengidlala namhlanje emini, ngathi hayi leyi namhlanje zoyizwisa abalaleli. Ithi yona mntanami, right here, right now.

wabona ingithi iphele ilahle, yazithi ngidiye iphele nzima ngoba iyasha ngapha kusima, bekusinda ukuyohlela-ke abanoro.